0: programming for Toronto's Hungarian-speaking community can be heard every Sunday from 6 a.m. to 7 a.m. on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
1: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
0: Now, the Filipino program on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
3: Mas mahigpit na sa krimen ng Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
3: Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.

0: Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:24. At again, ito po ay friendly reminder sa lahat po ng ating mga tagapakinig na ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magsimba, magpunta po tayo sa simbahan, manalangin, ipagbunyi ang ating pag-ibig, ang pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos sa atin. At tayo po ay manalangin po tayo kung ano po yung ating mga nasa puso at damdamin. Pwede po nating sabihin yan. At tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon Diyos, manampalataya at humingi ng patawad. So again, ngayon po ay Sunday mga kaibigan. Kung ngayong umaga po ay hindi kayo makapagsimba, pwede po kayong magsimba pa rin. Mamayang tanghali. Pwede pa rin po mamayang tanghali. In the meantime, ito po muna yung ating basahin ko muna yung ating tinatawag na salita hango sa Biblia. Ito po
1: they process returning residence container, free box replacement.
0: Isayas.
2: Looking for the perfect Warong Tagalog or Filipiniana outfit?
0: Isayas,
2: visit Estilo Filipino Calgary Boutique.
0: 32 verses 7 and 8. Ang taong tuso

0: ay masama pati ang kanyang gawain. Pinapahamak ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay may magandang adhika at may mabuting hangarin sa kanyang kapwa. Yan po ang ating salita hango sa Biblia galing sa Isaiah 32:7-8. So balik po tayo sa ating regular programming.
1: At Marlboro Mall Northeast, for weddings, cultural events, and every special occasion, Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
2: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
3: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: All right.
4: Invest back in the Philippines with Champ Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Shang Properties International Sales Group, 587-500-9302.
5: Mabuhay! Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Mamakalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina, walang gasolina, tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: deliver sa'yo po, straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 vendors with Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 402-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:29. So may paririnig lang po tayo mga kaibigan. Ito po yung pinuntahan natin kahapon at ito yung sa Knights of Rizal. Dito po ay nagkaroon ng isang event kagabi. Dito po yan sa Westin Calgary Airport. At yan po ay pinangunahan ng Knights of Rizal. So, ngayon po mga kaibigan, pakinggan natin ang isang interview ni Madam Diwata, no? Ito po yung interview niya ng ating Knights of Rizal. Pakinggan natin. Tapos dadako tayo sa ating mga mahal na panauhin ngayong araw na ito. Ito pong interview na to ay galing kay Madam Diwata at sa isa sa mga organizers ng Knights of Rizal Western Canada Region Recognition Award po ito. So pakinggan natin.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Olet Barnechea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po Calgary Hotel. Huge congratulations dito man sa inyong Knights of Rizal Awards and Recognition Night. So huge congratulations po.
3: Maraming salamat sa Ms. Barnechea. Ito pong gabing ito ay nangyayari dahil sa mga taong katulad niyo po na nagpabahagi ng mga news at mga events na nangyayari sa ating lipunan. Yan po ang importante. Kami po mga community, kung hindi po may spread yung kabutiang ginagawa namin, wala tulong ng media, wala tulong ng press, eh hindi po malalaman ng ating kababayan. But number one lang po kailangan natin, tayo po ay magsaya dahil itong gabi pong to napatunayan natin ang mga Pilipino, pag nag-isip na isang proyekto, kayang-kaya nating tapusin

0: at gawing makasaysayan. At ang gusto ko lang po malaman, masabi sa kanilang lahat na ito pong ating Knights of Rizal dito sa Alberta ay hindi lamang po mga masigasig na mga kababayan natin lalaki, pero kasama na po mga kababayan Knights of Rizal. Ito pong Western Canada region comprises po ng British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. At marami po tayong mga magigiting na commander katulad sa Western Canada sa area ng Manitoba, Saskatchewan, si Commander Sir Ray Satur. Siya po ang namumuno sa area ng Manitoba, Saskatchewan. At dito naman po sa atin sa Alberta, British Columbia, ang aking pong deputy, si Ferdy Santua, nakilala niyo po. Siya po ay talagang masigasig at talagang devoted ng Knights of Rizal. Sana po lahat po ng inyong tiga-subaybay, tiga-pakinig, suportahan niyo po ang project na gagawin ng Knights of Rizal. Ang propagation ng estatwa at monumento ni Rizal dito sa Alberta, Saskatchewan, at sa Manitoba pa po. Maraming salamat po.
1: Yes, at kami po ay taos puso nagpapasalamat sa imbitasyon nyo, Tito Man, at kami ay nasiyahan, no? Ang dami pong nabigyan ng mga awards and recognition ngayong gabing ito ng Knights of Rizal. So maraming maraming salamat, Tito Man. So any message to our televiewers po?
0: Ang una ko lang kong message sa inyo, at huwag niyong kalilimutan, lagi niyo pong tangkilike ng ating pong programa. Kung hindi ho dahil sa programang ito, hindi po kayo makakaalam.
1: Okay, yes. Salamat po. Po. Yeah. Maraming maraming salamat po, Tito Man. At ito po muli si Olet Barachea dahil sa Pinoy TV. Natura.
2: NTG Health Labs. Practice Labs. We make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. 90-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 37 minutes after 11 a.m. and still we're sitting at 11 degrees Celsius. At tingnan muna natin ang ating weather para sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang ating weather para sa pitong araw, no? Pitong araw po ito at sana naman huwag masyadong malamig. Pero right now, we're sitting at 11 degrees Celsius. So, tignan po natin ang the rest of the week. Next week, yung susunod na week, ano? So, ito po ang ating weather. Ringan natin ang weather. Right now, we're sitting at 18 degrees Celsius at Monday po. Mga kaibigan, ay 22 ang pinakamataas na temperatura at 9 naman ang pinakamababa. Tuesday natin ay 17 ang pinakamataas, 6 degrees Celsius ang pinakamababa. Ang Wednesday natin, it will be 15 degrees Celsius ang high at 15 and low at 4. Thursday po natin ay 14 degrees Celsius at ang pinakamababa ay 4 degrees Celsius. Friday natin, it will be 13 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 6 degrees Celsius. Ang ating Saturday naman, ito 50% chance of rain showers. So, ibig sabihin, snow, rain showers. So, 50% po ito. Makakaranas na tayo ng kalamigan dito at walang temperature dito dahil zero degrees Celsius. At 7 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. At Sunday po, 40% naman ang pag-snow and pinakamataas na temperatura ay 10 degrees Celsius. At eto na, yung ating winter, minus 3 degrees Celsius, Sunday po ito. Pero hindi pa winter. Sa Sunday, sa susunod na Sunday na pagbabalik natin dito, 40% chance of snow. So yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Balik tayo at narito na ang ating mga very special guest ngayong araw na ito. So pakinggan natin ang ating magpapakilala sila sa kanilang mga sarili. Pero nakita nyo naman yung posting natin. Ito po ay manggagaling sa ECC Consulting Company, right? Okay. Yes. So pakinggan natin ang siyempre si Ann muna, ang dalawa partner sila eh. Si Mr. Roniel at saka si Miss Flor. Sendon. Okay, pakinggan natin sila. Magandang umaga po sa inyo.
2: I think, uunahin ko na to. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam mo, naging kabahagi tayo dito sa ECC as the International Marketing Manager po dito. And then, inibitahan po natin at isang mapagpalang umaga po ang ating hatid sa lahat globally. Correct, ano? Yes. Hindi lang Canada-wide. Yeah. Ito globally kasi international po yung ating tatalakayin mamaya. Andito yung ating
1: CEO.
2: Yeah, si Miss Flora.
1: Ipapakilala natin mamaya. Yes.
2: So, ang talakayin po natin ngayon is global about the global education. Ang yung lingkod po, Renyel Navarro, from the Science City of Muñoz. Binabati po natin, nanunood po sila. Lagi na manunood ang taga Science City of Muñoz. And then, we are scheduled for the Science City of Muñoz or Cabanatuan, Nueva Ecija. Yung pong ECC about the global education, yung mga international student po natin, ano? And then, napakadami naman nating connecting, ano? Meron tayo sa UK. Mamaya, tatalakayan po natin ang ating ECC, ano? Yes. So, binabalik natin ang ating si Nolly Bayudan. So, now, ang yung likod ay mamaya po, may maghihab a lot of question regarding the global education. At ano ba ang kailangan ng requirements dito? So, tumawag na kayo dito sa 403 nakalimutan ko na. 403-717-403-1943. Ayan. So, pinapakilala po natin ang ating CEO, Miss Flor Sindon.
3: Yes,
2: pasok.
3: Hello, hello po sa lahat dyan. My name is Flor Cajes Sindon. Nandito kami sa 94.7 Radio Pinoy.
1: Yes.
3: I'm

0: 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: All right, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Sa aking kanan, makikita niyo po ang ating mga kaibigan from ECC Global Consulting Limited at pag-usapan po namin yung kagandahan nito. So, kasama po natin si Flor Sandon, ang CEO, at saka si Roniel Navarro, ang ating marketing manager. Marketing manager ka ba, sir? Okay, okay. Sige. Balik tayo sa kanila. So ano po yung kagandahan nito? Doon tayo naputol eh.
2: Napromote agad.
1: All right, go ahead.
3: Yes.
1: Si Flor. Okay, Flor.
3: Ang kagandahan lang po nito is unlimited tayo, not only in one place, not only in one destination. We offering you unlimited and all of this, mag-Tagalog ba ako, sa lahat ng bansa na gusto natin. Kasi po, merong mga ibang mga kababayan natin na ayaw magpunta sa Canada kasi wala doon ang pamilya nila. Ang pamilya nila nasa USA, nasa New Zealand, nasa Spain, or any countries that they like. Ang kagandahan din na ginawa ng ECC is nag-connect tayo affiliated schools. Hindi lang siya yung parang, ano, yung pupunta ka lang doon tapos the school is not affiliated to the ECC. Affiliated siya, meaning ko accredited tayo at saka recognized tayo sa school kung saan sila mapunta.
1: Mm-hmm.
4: Yes, ito abay, Ma'am Flor, is affiliated kayo sa New Zealand, mga school doon, sa UK, sa UAE, sa Portugal, sa Spain. Pa. Ito yung mga pinopost natin, ano?
3: Yes.
4: So, what is the number one requirements, yung study permit regarding sa tinatalaki natin at the global education? Go ahead, Ms. Flor.
3: Na-mention mo, what is the requirements of study permit? Hindi po ito study permit. Student permit.
4: Okay, no? Student permit.
3: Ito.
4: Okay.
3: Ito po is mag-aaral kayo. First, mag-enroll kayo. Hanap kayo ng school, hanap kayo ng program kung saan kayo qualified, and then hanap tayo ng school, then we have already connected with school, we have already connected with immigration consultants doon mismo sa mga countries na to. Like, let's say sa Canada, meron tayong on-board na immigration consultant. Doon din sa USA, meron din tayong immigration consultant doon. Kasi bakit? Education consultant ang ECC, right? Connected tayo in 3S. School, students, and also with the sub-agencies. So, and then sa student visa, doon tayo sa mga immigration consultant. Meron tayong mga ganyan. Yes. Okay po.
4: Okay. So, what is the language requirements? Do I need to may pasa natin yung TOEFLs or IELTS na tinatawag dito? Di ba, Karet, alam, pag pumunta ka na ngayon, mag-aral ka na international student or even though nung nag-aaral ako ng nursing attendant, ano?
3: Merong English.
4: Oo, merong English exam. Buti na lang, maski English karabaw tayo, nakapasa sa biyaya ng Diyos.
3: Kagandahan ngayon, Brother Reth, sa Pilipinas, mga kababayan natin, in-acknowledge po tayo ng medium of instruction. Ano po medium of instruction? Ito po yung sinasabi na the Filipino using English textbook and using English inside the classroom.
4: Correct.
3: So, inano na po tayo, in-recognize na po tayo na magbigay lang tayo ng MOI, mostly dito sa New Zealand and sa Canada and also sa US. Some of the parts, Spain, Germany, and Portugal, kailangan po natin ng IELTS or any ALP, English Language Proficiency. Yes, depende po kung saan ka pupunta, meron po silang mga requirements na ganun. But mostly, our requirements is, we accepting already international student from grade 10.
4: Mm-hmm.
3: Grade 10 to PhD, grade 10 po, Juan Manila, grade 10 tayo until PhD, meaning from age of 15 years old to like 55 years old. Actually.
4: So, ibig sabihin na, ma'am, ano, nanonood po tayo sa 94.7 FM Radio Pinoy, dito lang po yan sa, ano, sa Calgary, ano?
3: Yes.
4: Ang bisita po natin ang CEO ng ECC at tinatalakay po natin yung global education. At yung mga gustong humabol pa at

0: at mag-email at magkaroon po ng katanungan regarding sa mga sa international student.
1: Yes.
0: Na tinatawag. Andito po yung CEO at sasagutin niya ang lahat ng mga ano po to, globally po to, kung saan nyo gusto mag-aral sa New Zealand, sa UK, sa Australia and Canada or Spain.
1: Yes.
2: So, all right. Okay. Ako naman ang magtatanong, ano? Kasi yes, ang katanungan natin yung ano eh, pag-aaral sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Let's say yung mga tiga Portugal gustong mag-aral sa Canada, no? Mm-hmm. So, ano po ang proseso dito dahil global consulting tayo? Ano ang mga requirements or mga proseso at gaano katagal bago malaman nilang pwede pala sila na pumunta or mag-aral sa Canada?
1: Gaano katagal ang time frame ito, right? So, depende ito sa country na pupuntahan nila.
2: Okay.
1: So, every country has different policies and the government policies, right? So, ang question is from Portugal to Canada.
2: Yes.
1: So, ang tinatawag dito is transfer students. So, dyan sa Portugal, mga college graduate na gustong pumunta dito sa Canada, meron to yung tinatawag na Overseas Experience Pathway. Tapos, kina-qualified sa kanila yung mga experiences nila sa Portugal. Let's say sa Philippines, ang experience like 4 years, right? 5 years in college and then 4 years in studying and 5 years in experience. So, kina-qualify yan dito din. Ganon din po sa Portugal. Okay, ganun po another country. Like, kina-qualify yung experience niyo, kina-qualify yung education niyo. And then, ang tinatawag dito is EWS. Education Proficiency. Ina-assist ng equivalency ng education nila.
2: Okay.
1: Kasi hindi pareho yung 4 years doon sa Portugal, 4 years din dito.
2: Ayun.
1: Yan.
2: So, ano naman ang magiging role? Ano magiging role ng ano ng ECC dito sa pagpunta sa Canada?
1: Mag-apply sila sa atin. Parang bridging tayo.
2: Okay.
1: Bridging po tayo. Ang estudyante mag-apply sa atin, tapos ipapakualify natin sa school.
2: Ayun.
1: Yes, kasi dahil ang school na yan, affiliated tayo.
2: Mm-hmm.
1: Yes. So, i-submit natin doon sa school ang requirements ng estudyante. Pag sabihin ng school, okay, your students have this equivalency, so we need the student to have this, to have that. So, mayroon din pong assessment. May assessment na gagawin ang ECC, may assessment po din ang gagawin ang school.
2: So yan ay sa Portugal lang yung pinag-usapan natin. So mostly, lahat ng bansa, ganun ang gagawin para makarating or
1: yes,
2: para makapag-aral.
1: Mostly, 90% ganun po ang proseso natin. Except sa Germany and the UEE.
2: Ayun, yes, may mga pagkakaiba pala. So babalikan po natin sila mga kaibigan. Papasalamat muna tayo kay Ann Reyes and other ano sponsors natin. Maganda umaga po.
3: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, product advisor here at Charles Glenn Toyota, handang tumulong sa iyo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 4-

0: or log on sa www.pacificat.ca.
1: Mga kababayan!
2: Alright mga kaibigan, maraming salamat sa Siang Properties. Punta muna tayo sa ating mahalagang balita ngayong araw na ito. Anako, isang minuto na lang pala ako. So may isang minuto na lang po ako, pero ito, ulo muna. Ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. Again, it's Sunday today. Pwede po tayong dumaan sa simbahan, manalangin, magpasalamat, at tumingi ng patawad mga kaibigan. Dahil yan po ay kailangan ng ating pagiging Kristiyano. At ito po, so pakinggan natin itong ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po yan sa Pilipinas. At ang ating telepono rito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Kasama pa rin natin si Miss Flor Sendon at ang ating marketing manager, sabi niya, si Mr. si Pastor Roniel Navarro. Alright, ito na po yung ating ulo ng ating mga balita. Ang ating money trail ni VP Sara, hihimayin na, sabi ng prosecutor. Kung inaantok sa bahay na lang manood ng impeachment trial, dahil maraming ang mga ano dito,
3: May natutulog.
2: May hindi naman nila masisi dahil mga talagang nagtatrabaho naman at busy. Kaya lang, nasa likuran pa ng camera nung impeachment, nung trial. So, kitang-kita na talagang bumabalabag yung mukha. DA, palalakasin, food buffer versus super El Nino. Hatol sa Sara trial target sa November, sabi ni Gatchalian. At Tulfo, magplano maglaan ng pondo sa banta ng Super El Nino. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Kasama pa rin natin. Kami po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalaala dito pa rin sa ating 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary, ang Radyo Pinoy. Ito po si Juan Manila.